0: ana sam ho ansana oye bibi obia olaki the word ewradi nyankopo homi nguso
1: amen
0: mama na sam nya tabia awa brabo mo ma wadi e biara ba dwini biara nyo nyankopo asam
1: amen
0: nsusu ye nyo nyankopo asam
1: amen
0: otebia nyo nyankopo asam
1: amen
0: ewradi nyankopo ma wo hurukuru wa ne ho abra emunya papa
1: e
0: wo yesu ni mo
1: wo yesu
0: ewradi asam nya tabia wa sabre mo
1: amen
0: e wo yesu

0: acceptable unto you, O Lord, my strength and my redeemer. Say amen. Why na ho abasem yi so to an na nanom soma me ade afra be fa osa Ibrahim fia na we bi sa wano ene wo ba bi ebodire nye yese bone ben wayo wanom pa na wo ba bi ebodire enye yie nso so nkoye bibi ade a then you are good to go. Why na nene ho abasem yi bia fu obi ho na wutie bi ene pa tie headlines ni bia ne na opurachi ewa ba asem o nya na eme de na so asem bia fani pa ho na no adagoma sia koda yi a asem fa ne hu e fa no afa ne hu na nya me de se akoda yi wo no kwe kwadware a na ye de e camera si ni so tohuro twa na si nya ne ye twa na se da bi enye na so omo mo ya koda ne sa no ye se ade bi se yimu na ne yeye mu a omo ma akora na trendy positively. Around me, yes, I assistant headmistress, yes, or mom trip channel, salmon covara, Yachibiaso, quiet, chibiaso. And yes, baby, a much more so the moon first you are. Now, Mama crown are trendy. In fact, Oma and Yadi, name of Mama crown are trendy. Yes, and Papa. Number two, swam run about. Now, watch any chin ye. And a container be a fika ye a cloakroom, afro. E denche gu fom se kukuru. Nimi ya nunyina ebida binkum ne ebida nifan. Mene mo kase ya track no eda susi swam run about. Containers mene nina gu fem ho. Mene swamu chama kuru anabe yina adi edi ya. Container no si kwa ino. Eno muhunu nyansa be yifi kwa ini muho. Yadi bi atu pavement left. Ni aliba akwa atu pavement right. Ena track nda susi ho. Na watu ni ya chile niye. Eda susi ho. Ti ebeya ma wo mu aye ahoho no. Putupuru no ma be pie so. Na di nkwanhyafo fraba. Ansa na yenye engineers ene nimdifo. Ama kikirikirikiki ni jack reaction. Ya kutoka ayi sa container nefri ho. Na mi nima de kwe wo mu. Ha. Oye da kanta mantu na busu kwanya. Kade ebe chubu sa manfuwa di grade chuchwa mwa yini yema yinare. Kwa sa wompe. Wea amika ni seyi. Echina kwamba kutuwa elku yefri. Mungu yiwai. Nyanyansa ne yekyem ye kai mu munkoyi ne betimi asia koso accident ene ma miensam yonegu o ho aho afita no tenten pa na ya kyem yinu no ene hwigu fom sa ene truck ro ma parkesi nchen ho o kwatafo esi right ene container na yi ya yinu e container right kase ba koda binkuru ba koda nifa na me say there da ho no beka sale da wasase so ana na masase so e betimi akoso accident. A drew one more, Messi, Nippers any better than we say, you free. With a kind of make I'm a monkey from my wife. Yet the Adenam, the Behunubian, Papu Bonu, Niaka. Obuas is secondary technica. A by say, I say, headmaster and war, Junkodano, papa. Yet it is, yes, say, headmaster and Junkodano. A man, no, Kodano, crack or torn, so you're. Chana juu ya muse nuo butubole bisu funtu mfamho. Senuo kusie wanyu. Mekamu kwa mewae fune ni ni na achiremu. Ema wamu de papayi esi nchayi. Esi ya interdicteno. Sina beo mbae na semu yushimu. Ghana Education Service. Nenkula batia wabuasi pote mu municipano. Eno wamuti ya bajo kuyubi. So wamu nitinase. Na mkwa danua wamu na esi ese headmaster no. Wafifi wamu. Wimpa fifi. Wari wano. Wameka wamasemu. Mwabaka ya. Ye di echi update mu a na no ye be update mu say wo mo friend koda 5 right 14 emu mu 5 record emu 4 record 4 no so ba ko pe ene ji tu mu say no kra wan ka so wawe no so ofefe no ha eti e ka school ko mbe bi ene brada en kra ensa ka ne say asem no emmo ponti school na anya mie ene say e kwara nan am so mo from ba ko pe de kan say o ma fefe no no ye se na dance ne si da bi. Penini utina fie ema nkwarawe nankan ye kan nankan refo a wo ye grade 1 eti won tena se nhwe ma asem no enye sa agonwana me ntwa nwa ngu so ti adansei na afra asem no e na hin fie na na efe keke me pa choma mi video no bra angel and 6.2 akoma se Facebook na be hade na municipal director so akwaka na asem ho asem chiwa nyina ne se municipal director se nkoda no aye ne yes headmaster na we wo mu no nkwara no biye ne wonmo a obeka no mpanifo anim se headmaster na we wom ewa yesi a wofo mu ba akotwa no ma ne nsa so wo se me ba ka ho me ba oka ho na me medin ba ba tutuku mu na ode na yase adane agoprama so me medin me ba ba tutuku mu so onsua de no a me da kwa yem ebo koko no headmaster ne de me ba yase adane agoprama so ano wo botota sa musu mu fre obi a namba be na mo de fre me funie mo fre me man fre me me ba de headmaster na wa awe no akora na gye tum headmaster na awe no ba man fre me ye ko mu twanu agu so o ma wi o mo kata so e kora na o mo wi o mo na nkasa ho pan so o man fre wo mo fre nkora o mo ni ho he tom ko duro no mo so headmaster na nyo mo he hwe voice abuaje wo na me rekora ho se na wo de ne be ma share mase obi de be ma share wa se etem so wa ye odan yen kana se wo de share mase wa se kwa e kire se wo ye dan aha ana no twi na ye me den se minti min kan hano pa wie nti wo de share han na se a man fo ko krofo e ko bubu ko todwe ka pa pa pa chao hm how do you know e ha twi pa pa pa pa a hygiene papa papa ma me mo pension na me kwa homa ne so na me mau evidence ka sie pa ba me na ti me kan me mo akwa ba
1: ya opani
0: ne pom ti sey
1: ya me na do me mo pa ebo ya ti ati
0: e ba cho wote hen ana ofri hen fa na wote si a wote hen hen na ba fi ko school
1: ba cho me ti kwa bro oho na me wo
0: kobro babie forest na ho abasem no omo dimu galam sey no
1: ah forest na na amanfo be tu ye na omo sey enye omo anu e ho ah
0: so omo ah
1: e to omo adi e sey o kana
0: so omo all the way from kobro but enye kobro forest mi no fri awe awo ba na me mpese obebo odin e bia na obi adi udin na chi ali ehun ba na ye kana sem no mpese obi ne nsa
1: ndie mabobo anopai mabwa ke radio station be 90 ne bo kire ma mi nsuro owu ye ba akope.
0: Anyway, a stigmatization. Trase ba ya koda na ba yo na ye ka said master na fa no no. E che obi ko hunu fa
1: na
0: sabu.
1: Olu mum na e wote edi ni dise be ni ma nyina wie. Me ye 50 plus nti obi ku mi a ha me.
0: En ti na o ti se wo mwa wi oba na ye o ya no.
1: Ai.
0: Oye. Ire ti o chese.
1: My new brand ya we ba na kokora wi ne ko wi ba de wa ti bi da.
0: Ah. Ah. Oye ire be wa na.
1: Me.
0: I was a baby. Anyway, ebane sei na yesi wo sei ya mfrewo.
1: Pacho ane. Geye ne se me ko report case no wo police station e wo obuaje tutuka. Eye boso me wo keno da to so nine. But asemna ka testi boso me so no e da to so adionunum. It is pump and if one your magen sen ka omo kan ho abra me kora mente. Eti omo ye ya ne ke omo takira kola ne se ma omo so ma omo so. Eti omu kata so ana ama kata na kola ne fere me bo mama nie eti boso me wo chene dai to so enan e na me me ko ho e di case no e kokko ma police e wo tutuka police station e na mo se omu ko ko fa papa no na ya ba be ye se no ma hwe mu be sine afi ni wo ha na omu fere ni se omu akoye reten akọ bi se design se mama omu ahun se asem na ye kato papa no so e yohrudo rada se papa so lendi so. Eti akire na yewura adanse hene efreye enru akwa na ekwa adanse na hinfi ema ye kwa kire kire ninse mu eti police agp no ba ho panimfo bebre ba ho ema papa ne ka kene se asem no mo hena mo nkana no kure ntii na kure bi wate mu eti wo frena mu bisame a de ekye no case de ba kwa ye dada da se se ekeka kwa boso me miense ni case no a omo nka ho hwe aja eti akura se ntii wa wo ke kura ne firi mu ya sana reba minitika meso amensare enye political party dia pani eke yedi me ba ye nini free ne yenko temede me fede nyame be
0: na akora no anapam ka kire o se headmaster na we no
1: mpakyewane
0: bane sɛ no pɛm ka kyerɛ sa kɔmɔ bɛ na no bɛ kɔdi ya otimi ka sa kyerɛ
1: ɛnyɛ kɔmɔ ɔfrɛ me bɔ mama ne ya mane bɔ na wɔ bɔ me nyɛ kɔgodi
0: ɔja sɛ ɔyɛ sa de na wie na ɔfa afom frɛ bɔ mama ne
1: ɛne na me kyerɛ sɛ sibun tani fuo na sa sɛm nu wɔ hɔ ama ɔmɔ afrɛ kɛbite meeting wɔ hɔ ama ɔmɔ aka sɛm nu bɔ me bana no sɛ ma ɔn kan kyerɛ obi a
0: teacher
1: na bo banana so kan chiwi e bo mama ne na school panifo no binum ka kire ne se on kana nuntu ma omo obi amane ma o te panini ba kokora ka kire ne se na wo di ne nka nya ne dan go wiya o man 100 cedi kwa
0: ah asam hunu ba no
1: yo eno na mama ati bi
0: o banana ho nam sosona
1: da bi on sosona sa wo ye korokoro wa
0: Kes mabi.
1: Ai, wo korokoro wa.
0: Sebi o yire no.
1: O yire de wa yire no, se wo yire no, o fere se wo mrama ne suma no. E do ko ye no se ne hol, wo se o duru ho no na papa no, ese singles na o se bossa so no se o to hu ne ye no, ko sa no se wo bra me suma. O wura wa na o so richa na o to ne mu. Eh nkonya ne hol hol konya to ye wan ibi na o che ne to so. Na akura ne che jeans nika wa titi nika ni nyina mu ele wa ne dan
0: ni akwa ni nani na ne dan ni kwati domita ni wosro dodo
1: na te oso ware ba te ohu papa na ye kira kwa za kwa we no repo na wa he yokra o ba te chade
0: ah
1: o to wa papa na so wa ba itre ne ba no so ye kurukuru wa o de ne sa ba kokora bi ti ba mo na o ti me nyana he
0: na se de wo ye tintin gram na ba kurukuru wa ntu otimi we no ekoy
1: ane de wose wode pim no atwitwiri na na enko ɛna wɔsan sɔre ɛhall hɔ de wɔsan de ne wura ne bedroom ɛsan kɔtoa so aw ɛhɔ da wokyɛ sɛ owie yɛ a ne ho baeɛ no ɔde nika no a meba no nika no a wɔtetee no no ɛna wɔde apepa ne ho a sɛsɛ yɛde ne nyinaa kɔma tikyafoɔ no nso ɔmyɛ wie mu no ɔmo sɛ nokora bi anim na wiase paa ho duabɔ mpa wiase da because many kind of thing nipa bia ne sa he sa case where say person yen kata so no o di stroke na be ko wu o wu padja stroke na be ko mom
0: the
1: same report case if you ho be sin de o bia ntima ka we say nye ye wura na na dan say hene e na afra so na wata funya na temu aka chemu na wu a no ama musu mu akwa ye investigation at the reporter babo and they say asem no kure bi anim abra obi anfrɛ me baabi a me suma kwa report case wo police station police ni frɛ me I think a phone frɛ me headman kan okra ne ni pani phone frɛ me school pani phone bi anfrɛ me ayɛ den na mutimi be dia asem to abo and they say asem no kure bi anim
0: wow
1: de papa asem mo tie na mo bi sami a sami te me dia me me nyankwa pa sɛ obi di no kure ama yɛ eke me hwe ba bia sɛ ne nam ne de me sɛ nyaminti no kure bi bia ba
0: e wo begye di sɛ ɔno ne di kan afa wo beya na wo ba no wa ye bi pɛn e ka so a version
1: oh ene de me ba na ka sɛ me bi sɛ no wo sɛ virgin wo ka so a virgin na papa ne ne da ya na ɔboa ɔno wa ye bi bia bet papa no ɔne na nya adwen ene ɔne ne ye sa de no
0: ene so emretia
1: aha because ɔti ne bura kɛde akurake ɛkrake kura wɔ mpa ase no
0: yɛasɛm yɛaka bio na wayɛ mmoa wammoa ɛhwɛ no
1: aho na waapane mu wodi sɛmhunu sɛ a seesei saa nkwasɛ so na woadi nti seesei yɛabande sukuu nkwalaa ɛma mote fie up to date seesei meba no nka wɔkɔteree seesei wɔte fie bɛsi saa berɛ exams a yɛde yei nso ghana nyinaa exams no yɛ baako pɛ seesei 3 months a nkwala no di ne wɔ fie mu seesei ɔmo exams no bɛyɛ soro nko anaa sɛ saa exams korɔ na ɔmo nyinaa kɔakɔyɛ oh Ghana adeɛ na mompɛ sɛ yɛbɛka nokorɛ wɔ Ghana enti papa no so wɔsom bo kyɛn wiase nnipa nyinaa no enti sɛbe yɛwura mahama korɔ na adii saa nsɛm hu no wie a enti yɛnyɛ anama no nenama abɔnten na adɛn na sɛbe headmaster jes headmaster ɔnyɛ sogya pani ɔnyɛ police pani headmaster kɛkɛ wodie nti yɛnkasa naasɛm so ma nkurɔfoɔ ma hunu ama ne adɛn na Ghana mo ɔma yɛ brɛ sam
2: Angel.
1: Ɛdi nneɛma a ɔmo yɛ ne deɛ nyame ɛna bɛbi ma asɛm ama me me deɛ mehwɛ kwan sɛ menim sɛ nyame a ɔte ase no ɔmma me nsa nsi fam da but when we reach Biano, it will be more TV. It will be more TV. Mumu chuo, akoye mubosiremo kaya yi. Sese wudi mke tija fumbi numa, kuma se mpi abante no. Sese yesake umafri skumu ho.
0: Ah.
1: Ni pama akuma akwe 38, umufri skumu honko.
0: Achachia 48.
1: Omu yama, omu na ama se mpi abante. Aden.
0: Omu supportu bwane no, omu mne ye pamu wong.
1: Omu na huna mane. Sese omu na... akolani so ko bo mama ne obi kaka che won kana mi to ma won mo obi ama ne no se ta ti ku ka ti ja fo ru gusku bo won mo so won ma se no pie ye na asem no ye die se me che pe se ye di no kure to die no kure da no se o se se o mo pe se o mi yo mo di na che sa asem na kata o je o mo ye ya ye se papa na ko si ada kwa ama se ku kola ko bo no o mo pa mo kola ne ko fi ne se asem no ye police case se ja ye police case he ja kola no me di adanse no se o mo nyina ti pie ko ne be di adanse ye o wo gana subaya o ye Subaya wa Ghana for her. Na mama Ghana huna mane. Mama Ghana huna mane papa paka gari ya deshemai. Eso mama na yakwa. Nebia ye bre. Ewo.
0: Nana dansi. O kwa suwa dansi hini. Eti abira wa omu kansi. Abira wa omu kansi. Ya fre fre omu ya fre omu. Yubi ya si headmaster nemfa wa omu. Na oti wode na kani.
1: Oh dansi hini. Dada uruma omame kwani. Ema ni bejina jom. E chere ma se mu. It will be really not the map with IGP. They say, IGP, who are happy? Papa, I see. Neba, I can't hold a headmaster and yet. They are telling me their mouth. They are telling
0: me. Wow. Would you not do what you want to say?
1: Let me go on about you.
0: Oh, okay. Aha,
1: sir. What can you deal with? On one in the bungalow. Men kind of sanu bi anti ase o ka pa na pa na no bi ni se o atam na hene chi ah enti o ti no to ne ne bedroom ayi ne ko nya 3 and 1 bi so e na o chi ne to so na woni no eye tan yedo an adan me di akola ne bere o se chi na di ana me di ne bere o se ta bere bedi nu na ke ka mema e bedu na ka ko bra hanga mema ni
0: ha asem no nya de Seven year day. Now, it's our
1: I said, I no clear woman, but in 4 minutes I have here, no Katakata. Uma Kai say, baby, the catcher, don't force it. Papa's woman, you pass nine bar, and can say, I said, there are yet, men premier castle with Chimmers, I'm saying Chimmers, and Penny.
0: Papa, I'm not going
1: to say that.
0: Papa, I'm not going to say that.
1: I hear head my son.
0: What's that?
1: What's my nipa, Barman, change? Nipan na omo to pick up if we boss ya ban e say me premier can assemble no in chimbes na ye kan in chimbes ya wono abehwe akola no amane ko wie vas adjuma we ye nga na nyina obeta ama na me se enye no na hia me
0: kan kan ni ka dan ya ware anu no
1: enye ni hwe obehwe akola na hia me me fa akola bi ama na ware obe wala ka wale dada obi a wo 50 plus uni ira me ba na obe wan
0: Ombi yesu kwa wama kwa nasi ya kwa huwabi u.
1: Hode yesi, ebisi. Na gana, adikese na mpanyufu, anti man pe baibia mame bano. Nese, hona mebale deko, newe wia de kiro sebi. Jondramani mahama, teche na maso korana, me mani kwa ho. Because apari biti mabofami yoku mebale pri ho.
2: Angel.
0: Apano ni certificate nye, yemubi ane dema ano diye. Nansu sana tiye kurano wa mjidi yesu obe chiradi ya. Enye yesu kumu huwabi u nobe kwa. Webe bifufro.
1: Na ano die Ghana na ewo no me manyini kakra me wo 56 plus intino ni die Ghana ni itime ye muti kuma se wona minister bi omo ekogu ni pono ekogura ni dam kokunu
0: IMP akra
1: kuma de kwa bisi me meti me radio pete ya Eti niema Ghana yeti Ghana wu. Ye, mwana mkame yeti. Radio so niema ekwa so persistent. Omo tinasi ya. Mkwa mwa mudiri wu radio so nye yeti yebi wu. Ye tibi. Eti mwama yesiyadi ya wa mwho. Yesiyadi ya wa mwho pa hati say. Mimi tuwe say. Asamu tu ni Ghana. Minukwa mefaso. Miyankasa mitu wame noka say. Minda mida mu. Efri dapa panama mkulufo ba ame wano. Minda mida mu biu. Minda mida mu.
0: Ekwa fono mu simpampane ba wako bro.
1: Omo simu pampan de ka ba kwobro e ba bi fie e ma me pa dance ntimi de omo ko di kwobro di kuro fie e de omo ko che di kuro ma mo bo mama ne obre di kureye ma dance di ta mo prena obeti ma kambi diya.
0: Na omu yede unsa akura na tiche nini ni yesa anu ofri kobro. A omu unfiza. Ta bo ye boda eh.
1: Na ta semna mi kontro, semna mi kontro report no wo police station. Ito okay. Mungi informasi nimi na fria police for no.
0: Ah, okay. Wow. Papa, kwa kuma tu yemna. Na, oh ya, obano. Free abra se mi si ye mi fa nsebe July August September be ne honna na ire
1: oh ya de na ko check bibia ni hota
0: de radiasi mm de radiasi ei etu ko twa wanu asem se e rape e mo na ato
1: ai ni ko twa se wa rape me ba no rape case na me call police station ho ma ko se wanu me ba ni di agbo ne ma ko kan sa me se wo rape no
0: ati wo kan sa no ye be akura ni age akura wanya mfie se
1: Mbanse ni 20 years in mind.
0: Okay, all right. Papa me dance no bro why?
1: Yo.
0: Yeah, he say justice no. E be adwuma na atentene. Oh.
1: And one here me. Me mpe bibia fri papa no ho. Atentene na ne he me because Ghana ha no. Mu yamma sebio Ghana pa defo binum. E yamma Ghana. Ye kate mai ni na kate Ghana for yen kan okure. Ade na wose ban sa. Ni pa ne ye bone mo mani win ni bone awaye. Oh, man, kwa kata kata so kata ni panechi ono oye nipa chen wain sa hapa pano oye nipa chen wain oh ay ya mumi yan kano kure ni yungu mbom chese mke mimi se yasemu we eda mami kata chese mimi bimi bwa minisuro because mimi se wabe tretimi but wa tretimi sobe kumia mimi uwa enhame ni kano kure ni wino kumia ni kwa heaven na diaka no onfa